coming out of that road. You will never coming out of that. I don't know. I don't know. I don't Ala le na, ala lomani. Jodi wole la koming ngamata don. Ala brige mugo tigiri kini wa sujoni beni Ala le na, ala lomani. Jodi wole la koming ngamata don. Ala mini geti ndi bari wa sujoni ngo kali bauno blada roje kude. Ala le na, ala lomani. Jodi wole la koming ngamata don. Ala mini geti ngundani kini miri joni ngura ni judo maga adeva. Ala le na, ala lomani. Jodi wole la koming ngamata don. Ala mini geti ndi bari ala bulu ni mada kunadiya kama. Ebe sa mo konte aro ala delo ala le na re ala lo mandi jori wala la ko min ngama sa sama ala mini gedi ngunda ne durunya ni ma gebe se ngwani diri nuna ngu bare ke na ta juro ma wo te bana ala le na re ala lo mandi jori wala la ko min ngama sa sama ala mini gemo go diri durunya ni ma gemo la ni ala delo ebe sa mo